Gama gama da ma gama da ma gama da ga san da ni da ni sa ga san sa ni da da da da gama gama da ma gama da ma gama da ga san da ni sa ga san ka dure mat dure mat dure san ka kare nan dure mat dare nan ni sa ga ma ga san ni sa